Dito kita ni nga YFM. Amanis! Ang kayang! Harap kita to perindang. Ato ya, ulat-lat.

Woohoo! Dito kita ni nga YFM. Amanis! Ang kayang! Araw kita to bring down. Ato ya, ulat-lat. Woohoo!

Maya ka ba nyo barang, tentu kita ka minta discount. Ni ka untung ti bakanya. Tulong may business ka ban, anti ada duit ka mali, tulong share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung ka ban. Ila kita nyo barang, sida iya ga nulung. Pesan to ari aku Natalia ni ang gawa FM.